Ini mampir nang Billiati Berry ora ketemu Riko. Mampir nang Billiati Berry ungak nang kuning bunden mesti ketemu le bengi. Oke ana dupa sing murup mesti enek aku.

0: pindah-pindah sih.
1: Ayo wes kadung kerasan nang Bali.
0: Kene 54 yo nang Bali.
1: Lah iya nang
0: Bali. Ya pindah kaya aku mang lole.
1: Lah apa kok kate kagak pikiran. Ayo ngentekno
0: usah. Nang Bali. Ayo aku yo iso mbales ngono.